0: Clac clac clac melike mien wa wen ya mutran titi meni mari fe kondro dan kata musu we ken kwa don la sou mon fa gu double sou isoble lien ti elia isoble lien ti ezem le ble ande ya ba ikun boli gbere fu nga mo sou kon dan sou mo lagbala gba fu za unza fu wa like ti mo bonu wa atora
1: instrument
0: non de kan
1: instrument
0: kan onde
1: okona kona kona
0: kona yezuke
1: ben kona ka ye
0: Yo kona kaki lolo le. Kona sanze kulesien.
1: Kona kaki ngo kaki kona ite atrasu.
0: Yo quasi eguele. Kusuma ni ato la wa na ngba kusuma ngo ala biolo ngano emo mantan blind nyemie fe digumanda mamie. Fa un clear radio fem.
2: Yo fe ni kwa kwa mu delfin.
0: Ngo
2: groupe bié en groupe bié au visitation. Décembre, leur visitation, nous. Et Notre-Dame de la Délivrance. Et ma, il tient ma, un mot anglais, moi.
0: Eh yo, y a Kusuma Gassinga, y a Bosu et Clamoule. Y a Blafou Banzoli, y a Tengre Yama, y a Kakime, y a Mangbagnon. Et cliquez-y à la 05 05 82 35 36. Et y a la 07 58 46. 90 39 07 58 46 90 39 en gamflement fama nam faya nyamanunde au monunde na esanu sana en flam flam flam kam freno of sima am titi sous le te aussi allo
3: yo amoni juma
0: yo pa on ti gba
3: si asan o ki san man si nun ke nde ikan ole Oui, c'est moi, je suis au profond.
0: Eh, bah, à quoi là? Nante sou, adike. Asi ka gulu sou mantron, quand debi kribe sa be tima. Adi. Nante sou, oye bleble. Oye bleble.
3: Yo. Moni juman.
0: Yo.
3: Yo, mo, anyo.
2: Yo.
3: Moni juman.
2: Yo.
3: Ma, nyamye, ope, omye. Na ifadi gumanga mo imwe din
0: no eso ba pole ko vi veste on ti gba
3: oye nyan ole
0: ile amian si ye ngle muni
3: li ganyo so bisa nkan
0: yo ba areo ikusma yo wa
1: nja areo
0: ba areo wa kongo so asika ndel de toli don kanga oye kron fo meng batu dong asu bil la fo kong ale no
1: mon so kon ko fi bolan
0: oti kwa
1: go bon ko fi
3: mo yo
0: ye
3: ngale ngabe mani ami di jambo radio jambo mu
0: ehe
3: yo nebe kleyo dede ya
0: ngale evan de fooling lulo pen me sanu lo be aboe be a Be ati ekle be pokun e so abondolo ekram.
3: E ngamo. Okwa nte wali ni o. Ise na
0: o donga su su kuma me so aki be nuno ekura nyamble ekura disojuma li enkla. Si no se ekpirun. O kema na wai
1: Yo, apri jabla.
0: O se ekla tro.
1: O se ekla tro. Yo ka nyu chefin fo fonesa
3: bo.
1: Kanora gusmo zubema
0: olina tesu
1: anyo tia fin fofona sa nsia singa nsia nga frere nga ipo
0: no
1: kruzo oko ngumi wa e
0: yo
3: dako doke to no e
0: yo yes nga frere mo e belike ya inde na su ko apri un ko ni fa apore
3: mongole
1: oko ko fi bole
0: mongole
3: dako nyu aso nku ngam belike ñu pet mérite oni ma sœur voilà ñu radio ko may jam wem délité
0: yo
3: ana mambo trans du manang la fi yo suna ñan
0: yo am yo sale
1: mio sa sale
0: yo be planga be digi ma kenga lo ñe belike ni ali romania ka quasi ñelike oni yilie wili strong ko le on wandi li oli
1: wili
0: wili ya fa e kan kramule kwasi ne fa we noa e mo kuzima ngo bali ko aju blevye le e akoko nu
1: ni e ke wonisa ne fa mi no do kraso
0: ndo fe pa be ni o mo ikra un ni do
1: yo Quem não está nem devo me dar o coração é?
0: Ani quando a vem uma lele vai ali que pá não deu isso é?
1: Quando a nyaki no?
0: Eh?
1: Quem nyaki quando a nyaki uma osuco ou a profeiro? Quando a lele baile uma osiangu na osigo?
0: Eh?
1: No country.
0: O jambu é oni a moasi, ba moani bin akulesa.
1: Nse que isso
0: é?
1: Quem quando a vem quando o coro kakima? Já que o kakima maio?
0: Fomosa.
1: Não
0: vamos além sami. Alô. Willy, my girl, come down there.

0: Allô? Auditeur, nous m'en non. Allô? Yeah, papa. Yo. Ben, quoi, non?
1: Oui.
0: Réo?
1: C'est une signe au coeur, c'est une urgence.
0: Ben, Jean-Claude. Marty.
1: Ben,
2: Kesra ku aw e be ayo anu makan ti anu ti atinu na sa to me bu ekun awon mi
1: yo
2: ngai ko yena kuna ko kaki ame okun ba me bu andra o se ekun ke yo su nfi zagbara nu kuna kuna o diri e temi na ore
0: kuna ngo ko ko ete
2: ye ka kuna di e temi na ore aka ikana wa ya
1: ye ye sa ju mo te bu ekun e se ma kono
0: ba ble wa ba ai masi be ben yanga we ntra kuna san kiki pango sin mpenko
2: se kuna ko determine now re ndenyu eri se ka ya fa kenre ya ya tran bokun ere ni sere ma kuna
1: mm mai se me se mai wu
2: se kuna ka kima
1: du nga bi dileng
2: mm
1: anyam yo o ti bani si pa ki fam ya son
2: kana ka e komisi
1: non nie ma bunzi sale moi yo fa kuna yo ye te sin ya sale ti da to ale mo ku se o wan gundan na ni sale ma ti mo o ti ke pa ni ku de ni na mi mo se ko ai ma ni ala ke ala ble ni de le ni ni de ja ku de na mo ve o a fe nu e a ki sale yo un se la fin ni su ni ni o di di mo Mangusa kute uyiolo uyiolo oleo wajibuma kwa bantreji okosibo yule ko mwa kifungo yo okola ko eso okufungi
0: pale mafwe
2: ba kuna
1: kula
2: kete asi nsa mo ite nwana ite swanike
1: yo
2: sa yole abuka won ati bobo okun ka julo kwa yi nsi ka ngo yo goy kinga sa le mo ite ngwa no ite swanike
1: yo ba mo
2: yo
1: ko
2: yo
1: na mo pa radio ine nya mi ne fa e jam so ka kwa sa fwa ro kun me mi mo yo bi ti
2: yo
1: i dan ka ko se je si ko kun me na na kwa de o ni ni mam yo bi ti
2: yo
1: mo se na mi ke nya be tu ma be ju be
2: mo iso mo iso
1: na ka ko a ni iso
2: mo iso
0: yo bai to nu
1: yo
2: si ganyani gwegwe le o

Yee amanini inyonsu akoto pierre ifru akrekrembo okreli inunde ani amamo yemimbo otikrise ekungbachin ye amaunu mo benulo amobuike oti sesefo amobu sakabo itie amora owo krise iso iakundansi na se bebisa amo iso sa ama kurasote sange amotebeso amanienso ambe unke amoyi nyame ke amole so na amoyu sakabo se amoyo amole kuku isin koina bekabo besachi amoduma kebo bekan sapaka krise iduma nuti amoyu bemo bende baun nyanzun se sapaka amoyu benti amoun nyinini bo ote nyami ikunso ote kpa trake amayu sate na amaun nyinini amotite ye krise ofare enu yili niyo oyori ikpekungba osonyuma ikun ibo ote srankpa sate yofu emo beti uwuli kuyina wafa amo ama nyamie bikuni sange nyamie wawe ochini nyamie bobo inwandeni yeda miasi.